Da Harry Belafonte, no? Da Seseta Island in the Sun. Nos na bayang rato na upapisa na lugar ng Karibiense na isla ng Ariba, no? Bonita canción, seguro. Lagan babay ko Mighty Sparrow.